Fakritsi ken kavay. Bon, nou gen lè pa bezwen müzik sa aswa, nou pa bezwen müzik sa aswa, mersi. Si gen pou gitan men nan se müzik sa gouye, sou müzik sa fe mwade men nan lè pou mwen, sou kebe yo, pou mwen, sou kebe yo. Yalè mwen!